te kitau tolu pia moesia si. Tonu pe mo kitau a whakapapau ihe ta whakaukau mo e ta lotu o kwhai. O maho inga ai whatongia o kune omi ki he sia si ke whakawhatongia aki. Ka utonu pe mo kitau a ku ikai ke iai ai whiri tau atai nā ia. Peteta fai, peteta ikai. Ko pau ke ta fai a se kau, e hoko ia, ko e whakatau atai na o ki tauto. Ko tau whatongia, pe ko e tau ngā aue. Pe ko e taha ia ngahi aseni ta maho inga ke tek tau tolu, ma mo e tau fai whanonga o kwhai. Ke hiri o maupe ia tek tau tolu. Ai whaka ānaua o ku whai he o tua. Monehanga whaka hā kia tik tau tōu. Mau o ai ia ka ngāhi matakari ko tō api. Ke hoko ko e kuka wako. Mau papta iso ki nāu tōlu e huafa o e tamai. Moe alo, moe lau maari e maani oni. Ko whakakoloa ia o ki tau tolu, o ku whai mei o lunga. Ko ki tau hanga ai o mahi noi, o tau hanga ai o whaloloto ai. Ai tau nofo amanaki ki ho tau eiki, pia moho tau o tua, i he ene foki mai ki a te ki tau tolu. Kau ngā whanonga i he eiki, e aho kau tau kātoa ngā fie fia. Ko whakoloa ia mō ki tau tolu. Whakoloa ia ki heta ngā ue ku whai e si a si. Whakoloa ia ku tonu ke tau hanga. O ilo i whakapatonu ia te ki tau tolu. Ko e nia a e ta ngā ue. Na e whekau i ki ai koe pia mua. Koe ni ae ngā aue, o kune ui kia te koe pia mua. Ke ta hoko mua, koha ka kai, o tau ngāhi e matakari ko toa pē. Ke hoko, koe kawako ia a sesu. Tonu ae imu ki tau tolu, yo tau paptaiso, nane hanga whahino hino ai ki tau tolu. Io, ne whahino hino ki tau tolu, i huafa, o e tamai moe alo, o e lau maari e maani oni. Koia ia, ai paptaiso anga, na ata pawhai paptaiso ai. Koia ia, ai whinangalo, o sesu, koe eki, ki a tek tau tolu, ki tau whai maupe, maupe. Ai whatongia ko ia. Ki hono humaki o e tui, i he kakai ko toa pē, o ktau feo. I he kakai ko toa pē, o ktau kaunga whanonga mo ki nau tō. O ktonu ke mau mau lota e mo ui, ai kai ngā ko toa pē, i he huafa ko ini. Ko e huafa ku maoni on, pa ko e huafa ou a fio mau pē i a tek tau tolu i a taimi ko toa pē. Tau whawhita i o tau whakakoloa e ku whāia mei he wāni, mei he tamai. Ae, nā ne hanga whekau i mai a hono alo. Ke hau, koi mea ngā aue, koi wharerei o ki tau tolu ki a tei. Pegene omia ia lau maari e oeta mai. Kene nofo ia ia tek tau tōu. I e taimi kota kotoa pē. O e tau mo ui. O e tau whai whanonga o ku whai. I e si a si. I e whamiri. Kai uma a foki. Ai whanua o tau whakautua. Tau anga ki hanga. Ngahi koloa flofola. Ahtapu koina. Whakakoloa ki tau tōru. I huafa pēo e tamu.

Mondela. E va fito na kata hano me fa ka misa e kangaro to papa to toi. Poke ta misa ke ata pu ata fitu, ke ta misa fa ta e fa ko ki kolo, ta mi ha fe ai wa wa ta. Pe ta mi ba fe fa fa ka misa e kangaro ko e militoni. Ake tau ngai wau misa ia ki e wikeni. Hake koia koe ne, na imahino mehe tau whataha ko siri o koia imahinani, I whahau koe tau wiki whaamiri pa e kamata ia he aotapu kono tahawhitu, toki wha oske aotapu kono ua whaaya o me. Koe e tau ngahi tohi fuki ki he wiki lotu koe ni kuo si, whai hono tu whakeat ki ngahi komnio, aia ko iai pia ngahi aho, pia mo e tau mua, Pea mo po kalama ke whakahau koe ngai aho tāki taha. Ai aku iai kore ka teki mōtō ki he kau sekretari ka maha e kau tahui ke mō lau mai ki ofisi ia a Pongpong mawa tō mō tohi o mō komnio. Pea koe ngai whaino hino ki he tahui ke lotu o ku askoto at pe ia he whan ki puklet koe ni o amana ke tu whakeat ke mō ngawe aki. Pea tau mui mui of kutoa pe ki ai. Pea okuatai e whamonu ia ka teki mōtō le amana ke tau Whahauka e wike lotu whaamili koe ni, ke ta maha wike lotu whewhia. Hiri koe tau misa ki kolo, e tuwhakata e tau malelei ka maha e tau oko oko. Ie a tapu ia koe ni tau misa whakataha taha. Koe ngai whakataha ke whaka manato atu, e whahauko information e kau tuwha ie pungpongi tō naki ia e wike ni. Ka taha unua me, pa whahauko mai e ki holo koe ni o wiri. Taimi hongo fulu pong pong. Ayo kola te ke kau tufa. Kama ki mo toro ngatoa peo mo tufa yon mo palo kia. Kama fuga ki mo toro mo whakakau kau ke mo whai whatongia. Whako whatongia koe tufa. Mau inga opito ke mo kau mai ke po kalama koe ni. Ayo whakau koe ia ki holo o wiri. Taimi hongo fulu pong pong. I atona kia koe ni. Homalata pi fuga whataha koe apayo ni a. Whakau koe ia ki ponson pi e wha whalaite. La atapu aho fitu ia o me. Ataha fitu o me. Taim fitu e whiafi. Koe whakau whatau whakataha ia apayo ni a. Whakau koe ki ponson pi. Taim fitu e whiafi atapu ia koe ni. Ia koe ni lau lele ia ngai ngō ngō. Ko lau ke watu me tau ofisi ki e whiafi ni. Pako tala manu watu ki mō mawa e whiafi lele e whiafi. Malo apito.

fatawanga pe o au nga tu ka ki motor ai fa ki nga o me nga i fotu tu nga o ko ni i he visone ne kamata mai aki ai nga o na pe he tato koni fa e patere nga i pe nga i folofola teu teu atu o kuia e kau tauhi o kuia e kau fai hiva o kuia e kau fai ako isi ela nga mo kita pe koe o ku te tau tau tu pe se a whanongo whanongo tua ua whanongo tua tol whanongo tua wha pe a fo fo ai pe pe a whamolua i pe kere kere nga lava o tō a pulo pula o e fulo fula ke tau mui aki ko e aho aso asesiane tau tō ki whailonga i pe whailoto i sāpate pe a tau whanongo atoe a ene ha ele hake pe nane pe ene pau ki alu ka koe lau maarie tau huwhikina ko uhi ko e laumari o Kristo ke nofo ia e pia ki tau tolu ko repe frasia ke tau porokalama a e hiva pe ni mei he ausia i vusi o kuto o maupe haleluia ka kuhangiga te au fa a to no no he ni o tau talaki aki e teu teu ko ia ki he ongongo lerei pea ko halel halel ko pehe ko fra viki viki halel ya ko he fra osi ko halel ya ke otua huafa otua na ka ke fa puaki hono huafa ka ko fra viki viki ki he otua me he ausia e busi ke fa sia ke ta bo lama fa ta un ve ke mo ma ho halelei to fatu

Oi, kātaki pe. Ko asia ko ngahi hiwa mo tō whoki. Ko e tātā naki mai eni. Pea tukat mea tau ki whoi whakatonga tau tō lia. O kui ai hawhia whia ke whao siake.

0: tua, nangka sebeka. Tendo na kena matua. Mbete senga, salau ringo. Irau nindu embakin lima sanga bulu. Mas sanga bulu mananga. Kina lima sanga bulu, kina ono sanga bulu, ono sanga bulu sanga ilo wanaki. Irau nirta weekend na matengo. Irau talenga nyo irau ngone sarang beletan iba wuna na kana karasin beka, eh? Ya na, uwe mama tau takang ngayon ya na beletan na tika bulu sanga mena stres. Eh, na musim na ni stres na ngonggawa. Lomodo ba na musim ni ulu. Sabo kay tabi to ko pa ang gawin doon, wan rambala bukoto. Eh, okay na may, okay na mandangan na ito, okay. Do sendo batu ya may bitiman, eh? Dagi do bus takirain, inda karajir, eh? Hmm. Wala kayo manda, wala mo ang tabi na tiwan gori. Sini kila ni sati ko buti ko ya.
1: Eu quero ir na quem me evite. Se a dava rindo, andou bom do ninga um gato que tu se manda stress. Tu que nem do que leve na gato, não anda roca nem bolo, não bula nem malua, malua. E a Roni Burring ama no Matoiana, só tale. Na Avel, a Vicatale, só essa cacana toca aqui na Nanda Tomona, hein? Dino Becaiana.
0: E eu? Era talaga ni sa kakanat yung na kakanat isa talaga pa imate niya ang utaleso ngay kandre na kina mona eh
1: kandi na sar
0: isa talaga pa imate so
1: yung gorin darusang ito vital na tukatimong tanga na dimensya iya bada ba na kina batang itang yung detaleso sa toro da kitiko yani na kina nat kena bimbi sali apa bea ni dua na wateng ni ngen ni ni talim bekena Alzheimer beka itu kita talim tu kembeka na ba kena bea matanggal ni sember beka tu ada bea Alzheimer ya ni
0: ni beta beki tu mandeki na ni tu balim bulong ko prabu tu hospital tu na dimensi ni Alzheimer tu sandi ubat sertong ay
1: sandi
0: na tu bea kani sarwa boleh korau beta ni bea tu tu ubat sertong ay na kien riba matala matang ora wina elzama kena papirtania degenerative disorder affecting the brain that causes progressive deterioration in cognitive functions eh
1: kandin
0: iyo sapa matala sa matang ni sa stenga ni zaka pabinaka muna tobi mate tanggay wakamuna na kena toso iliu, na kena rasombu sa kena li lutu sombu tima, na nona rai endua, na wekanta sa ato niko tingwa, wakata ka na nona bule bising, na nona cognitive, eh?
1: Na bule ni, na bule bising,
0: na nona iliu kwa endo wasili mikoya, kwa isang kwa ndaro sa mwile daba ni dodon mendaro sili,
1: ndaro
0: sa dodon mendaro lako na palilele imbeka, sendaro dodon mesandu kena isulungo mendaro visau, dan lo kaya nurutu ng mga ni Martu kaya tutu mulai sili ba nanggay do tani tindakan sa yan sayang ko sanggay singa to city
1: kandin sa
0: sabi da lati na ka na wosa eh
1: yo kanda tau do tau sana tau ni wosa ba do sar na matan ren re min ren roba kanda ya da ba naman ni pang matalbi kay mami Mrs. Dara
0: hindi andi na sara kanda may nonda manda may viti eh ayo undo nak do nak kana nunggu numaro tak ati kana nunggu mesa ka sakung goi bena bonongo beleta ni ndi na ndo ngara ngara biro nang gashe mai viti iro na tebi mate ike mai ndo nak kana batangi nang ende nisa ni ke bakanda nan rendre ya o sarro serengani ona kadibi o kadibi sa sambi serengani ke ndo na nung makala ona na ni won tak serengamo sana barumbi mela bonono da vakitina
1: Nandina.
0: Iyo, kembali tala kenan bimbi. Mayo irango era okay na raivira na ndeti ko na bosang mo kila na sympathy and empathy eh yeah na sympathy hindi ka me okay na nda na sa na musiti kaya ndeti ko ni sa tuwi ko na matea yun na empathy okay na sa na biti kaya nda sa nga ina bonwa ya okay na sa na Mrs. Hill okay na sa na Mrs. Hill tumbek menda sa biti kaya nda sa nga ni kaya nda sa nda buti ni nda nda ba ya nda sa nga gawara ka nada ba na may raka o ebikenda pati sa nda siyang ni Ron in the bukay kenda wata ki kenda na sin Ron in the ngarabi kenda na baka ni kenda na sin Ron in the wakama na kay da daw ngarabi kenda tuki na ilung beka eh na sa nda biya na kabanda na kango na sin Rawa balat sa ati ko na mating go eh
1: andi
0: sa ati ko na mating ni Mona yun doon na talaga na Indo talaga na we

0: any stress. Even because I have some sort of stress. Na university na stress. Mi sa rule una nanda loma lenga taka na nakani nakani nanda nakani ang onda eh. Mochi na ulunda. Tali mochi kina na ulunda. Totolo na nanda izengu. Eh? Totolo na kana nanda izengu. Nanda salmo noza. Dona bosan go na burn out. Ni sanda na burn out ya. Lele mo kwa sa lobe itong habir na matingo. Sarliti ko sarili na burnout.
1: Kandim sar.
0: Eh, na burnout mo. Pero sinibaray takabali mo. Balita ni na stress. Okay, daraw ni ngabangarado ka na kiniwali eh. Eh, raw ni da ready mo manager si o nando tumboso. Oo, iyo. O saraw ta, iku saraw ta. Suko na may dota le na. Eh, raw ni da ng gara yung doon na kiniwali. Yung na burnout, kung sa tangaya ni na stress, kaya sa rasa, eh?
1: Doon tayo nito ka na kina kakano ko ya, eh?
0: Kakano ko, hindi malumutu, eh? Sara yan ni Bango, ko isa niya mabala si Bosa na, basta,
1: So, taninin ito ba kaya?
0: No more energy, hopeless, withdrawn, eh? Failure in what you were doing before. Sa syndrome niyo na kabongo. Doon to the brush niyo, andra mamatakalilay. Bosa yan rin na matakani kuwa. Sa sini kila ni do mo alay sa mata na mata mo tanong do wara ka tunga na sabi na sa kasi eh
1: santi na sar
0: yo lo mo do lo mo lenga eh era ko lang sandali wa wala na yang then do sale na depression eh
1: santi na sar
0: lo ray sar na burnout go ko lele bo vir na enzyme kita gina dimension go sa na sarili burnout.
1: Isa sa gay burong at bago ni ro sema toka ro ba yung kental tanga ang gurin na burnout but kay
0: sema sa rang ro untia ro na ang ro sema sa tinga si ni ro undo biya waki balat ni kaya kanta na siya ni bukir na may bitin mada undo re de bir na nasi eh undo re de sarapato tolo bir na nanda nasi may bitin ni saranda u Elindo na lang gati kumay balat lang kumay rasin na kami na kandatan na kami may balimbula ang santo rin sa real na tumamo na kino vital noa na counseling back eh and na nagyari na ikene wali yun yung sana lang kumunta ngay wali pala kami na kandatan na lang gati kumay may wali eh siya yun sana ko na burnout eh sana raw ni na layla ko tanga may kina na sana sini raw niyo na rayla raw bakang din doon na kanda doon mga kaba o sa loma lenga valevu o sa nanomuray sa buawa sa buto-buto kaya nga may nakanto ng loko o raya ni Bango na siya nga nindo na vivo kaya tiko tao o oda lang kaya depression eh
1: dami ba ka na kena iwali ha kaya kami na to na vya tango maka na wakanda to vim burnout tiko may kakua ni teteani na lenga ni monongor na to mati ni monongor may kakua ni adan doon na patingin na gani yan sama ron nindo na iwali to sa nga manda nga ano naman tango na prevention eh preventative strategies to rawan ni wali ato kaya lo mani wali ena nang to community
0: pinakadya na ena nandoro na wating haya nandoro na ngayon biti sa reni ito talitiko na kandraw na stress ka na burnout may nang ngayon kene wati nangyay ito lang ngayon sa usang ukin eh
1: nakap
0: iya na kene wali manda nga menda roni bukir na wakanda ko ya menda rey na matatolo sara na uwi na may biti na preventative tama di public health eh may sando nakamu na buli na di korokoro o ito to na nasi na district nurses eh wala na po na nandato set up may viti o ito na district nurses na may vira sa nga nanonra sila na zone beka eh bataki o na to rin doon wana kiniba marita kinko bataki iya lombi eh may waya laylay may asawa bata wali kaya na district nurses para nangunin doon nga una e vito na nung korma viti kya e umukilay na kaya ito na matini suka wira na matini uto e na vito na korea wira na ngase wira na ngone lalay wira sa gay wira na marama wira buke teratiko bimbi wira kaya na bawati wira na sini bawati kake dea na datas ke dea e na tiko tiko o na kila tiko kina o di ya ngase wira na ngase mo tanang gay do redir kila mer sarlibandi kibi na sanangay lako na nung ripote labi rito na tambalin ni Bunuay, tambalin bula. Nalako na nung report, kila o kamineli, o kwe samba kingo, samba kain do ngungwi leza, o kwe sando undabe nga mbalabu tu, e amdia ka naka, tarangay do tori mayor to na nasini koro, tarangay do

0: nakai dona guli merlaku macam merbuki merlaku sarik ina nakai na buki erna buki makato tolo it has to be immediate na nanda rebuke
1: ya merumun boni kautu
0: ni vosa tiao
1: na meraba moni boni kau se sotale na iwal rale vanre angon beka
0: iya Rani Ramunu Bonikau, Ralaka and Nasser, Lesson na Sondaka Bonikau. Yana Bonikau, they come a kind of last resort. And the Kamek and the Vitalanoa, the activity. No, I can't go on a general activity. Come, my Zakanalanga Serre, Zakana Vitalanoa, Mera Emera Kakuni, the Zandakutu, Merkakuni Vandin, do it isolation, Mera isolated from the people. Oira mera kauma mera mai wili talanga ina vitala no me ka kunira tu iragi kai so eu me ko usa von de kousena ni bata ya sarnga sa dona buni lenga le bu ya mbala tini sa ndo ba baka duta ni tu batiki tiki oira ngo sara senga ni rabuke o ke de menda buke ira va totolo na lenga i va bala ni dia oye una nungu reito nga nungu vitala no na nungu banding dike nga batiki au ke ire ke sando tani sarvalo lo ma sarveo nei tu va ke bale tene irna we kai ke o ke de mai vite ti nga na nanda buke ira na nanda ngase me so vir sarla indina o tipo so mai na tambua se samambula o tipo so me ye elele munga ratunga vikian do kana garavi ratunga me da bona mstange li baje muyani ni da kana no no no mraika
1: no no moya ni ndonu saranga na kusa samat mengo ni sister ni vaka mate talanga ni bebe kan ke vaka me organic disorder ne samai lenga no non the mon sa vaka lenga talanga ni bebe kan ke vaka mbe kan batona di ke virno me kanda vaka sanga me to sanga suti ni levu ne will mbe kor na non the gas bala tininda kawani rita mata bebe kani tu nam bulani sama sama tunga iyo ke ba kambe ka inda sand mai bulat tu mbe ka isu ba nono uno sama ikuni kina nam bula wala lewe ruwa tonga le tul mani wale salima nga sembe korona maram veo turang veo tinin le tulu ni wale sama ka inda umay lele isar talanga nga una ni vetala noa Yo no munira eh vadavam beka na yo will will ni urna turanga elevum beka na els daimor na nonda turanga se verna maram mana no murai mandanga vaka vaka oronio o reda rao en duando indui se urna turanga do tobir boga vas mas se irna maram
0: Ndia, yang kau ini selain di sana ini.
1: Rua-rua, uwa uwe tar tombol TV, timbat mena uwe tar rekan datu toka, eh? Tuna revan
0: the trend el rey ngo sa ngo ngo ta tu tu wat sarnga
1: andi
0: sa ne wili wili li ndo le pakai le buti mana turanga eh la toira wirna nan de turanga ir sama to wira nira nira ngarabi eh
1: andi sa
0: nira ngarabi eh ngo na mi bisu te ki kina eso na bika ilo maya oir nang gerabi tu masa matu bir merang gerabi pakai di nak tinga nak tinggi nang rai ina ngona wakam berkena ina kore na bibian dua tan nak kena nang bula bawati bula bawati bawati ni manda lau rai mai biti nang dona ngona ni pakai lip meturang rasa ratu imati ratu imati melihat ni oir nang marah merasa cara ya bawala rakaman bisnis si Rala, ambil talangan alam di balik dia kemudian kuna. Terasa lele na na ilabu orang kerabu kita nangguan terasa bimu kita lengai na ina bulan bayi labu.
1: Kandil.
0: Era bimu kebat. Tama itu kemudian na sana na bileti. Maka kita na binaka nga nakatun so kaya maka and vital noa me me auto nakatun no ko nimbera ninga yado eh yani saya kung may na lengga maka anda korto ng walibuli na lengga na na lurduru eh o taas anong ito kuno ko siya nga arota nga na nung usyo ni vale arota nga na yung bilini way kasi nga na izurduru nakabaya o naas anong gaya zaka panikeke zaka rutikari bulibuli taki eh Rengedan ni banggol vale. Bila kan ni rovi talan otak kan orang banggol. Cuma kaya saya kan rovi talan otak ki. Indo na guni leh anggota lenga. Indo na rotu bimate. Indo virau.
1: Total mengan.

0: uto pe tu puai a fainga fainga ta geke o gulai a fainga o semu pe o mau inga ki tau ilo a ko semu gulai tahai no silani ko is fainga strain B au te gai fo ke mau ha fainga fai to huhu malui ke neanga malui ha taha me mahako ni ko e fai to huhu o kuhuhu ake a maki a whahinga antibiotics pe agune tāmatei a siem koe ni pe lawa o muui a mahaki o kapau o kuwhema ke whapapau koe tōtaha koe ni o kumuua i he menin kokokol menin chaitis upau ke whakahau ke whare mahaki whahino to o toto pe pehefong mo to o vai mehe tu āku Panga maheni pe kia ho tau kakai pe una wilifia au pito o ka whanongo o kia hawhahinga mea pehen. Pe a koe ngahi usiwi kotoa koe ni une whakapapau iai koe ha ai mea o mahu inga ke whain. Koe maha kini foke o ulawa pe o puke ai hataha pe. Me he pepe, whangita mai kei kei tau siange, kakai lalahi, ka auk whaalaheang ene mau mau I he toutupu talavou. Ie waha o e tau tahanima ke tau wanoa nai kakapa o ku alo e tokanga e toko taha tau e mahaki pea ilo e mahaki ni o ku lawa pe o faito pe lawa pe ke muui I he taimi wawe pe pea o ku fiema o foki ke ilo I papau ko e whaenga mahaki ko e ni o ku whakatupu e siemu taimi lahe unofu pe ea I ho tau ihu mo tau loto mongata mo wake Awikai kene whakatupu e ia hawhahinga maha ki kōwi. Kai toki tātai taha pē o kune niriu o hoko ko e whahinga siemu whakatupu maha ki o ne whakatupu ai a whahinga maha ki. Ko ia ko menin ko koko menin chai dis aini ko utauloto ngalau ki ai. Ko mea mahu inga lai taha ke whai e tokaan ki ai ulua ki. Ke tau iloi ko maha ki ko ni o ku tāmate au pito ki he tokotaha ku puke ai. Pea ke tau whae ana whakaukau I whakapotopoto I he taimi o kuhoko ai. Au tau sio mo whakatawanga I hataha. O kuha ngari o kuikai ke mo olelei, pea ngari ngari maa maa pe ko e puke hangea flu. O te ke tukunoa ia o lau houa. Tau tau sio pe kia hiri hangai houa si. He rawa ke hawa me mai a whakailonga. Pe ala vai ke alo tata ke tau toka ngā nā koe menin ko kokol menin chai di sien. Mana tui he kai ke tūko e tau tau whakatoka ngā mo whakamua ke tau toka ngā lahiange mo mui mui e ai toko taha upuke ke lawa malu I mo hawhaki e toko taha ko ia ke o nā hoko ha whakatū tāmaki o mōre ai ha mo ui.
1: Malo, malo ko e taltalai whare e pe mei he... Toketa ko ne mama watu tokta le pina foria ki ho wa ko ni pe mo fa hinga foko tua ko ni mahu inga ki tau hanga foka toka nga ko taimi momo ko en o tau fo wa tua ko tau foka pa pala hi ki he toketa le ko ne mama wat ka mano family ka ma foke tongan health ai ku na ana tolu e polo kala ma ko ni tau foka ma ro ka filipa mo tu lalo mo gina tolu ko no o mai e polo kala ma ko ni ka mano foka ta e loya so ane foria ki ai polo kala ma ko ni ke o mai ke aonga ma te tau tolu Toi tau minite nima ki he walo Toi tau minite nima ki he walo Kai oto e pebwe ki hiva koe ni Kai whao maari au pito e ni Ai koe tau whare I koe Pe koe tau whare koe a whae Ai o mai e pōpua ki koe ni Pea mate ki tau tolu Ato ato kai pe ia Pa mai tau whanau Ka pana tau le leha fuuta e whae Ia koe koe ni Koe koe me aini koe o mai koe O kai koha tā ia koha tā e ofa Ka koe ni koe pōpua ki ni O atu koe ni Tau whare koe a whae.

0: fia ko to pe ko ya usia mai time bi fainga mari e pehino ko ko tau kau fuka taha i he hawani he osko ne mini te ua pe mi he valo pe mo hi wa ko ni singa fa ai no ta pe la u mio i ko ni kita ma ko ni ko tu nga usi me he ai e aho ni kita ma ko ni ko spalo fe sa kita ma ko ni i he mala e o fika ko hinga pe ko e ta pe mo la u mio i ne fa i he tai mi ko ka ka ka tau fi fi tau kau fuka taha pe mo e Tandai ki whai whikau, te ita whinau pia mei uelinga toni o mai hata o Polokalama, whanawe i pia mo e tau tala noa maari e bambanga hi o ngongo pia mei he kolomua malo e tau toe mao e ahoni pia malo e whakalau maari e mai pia mei he kolomua te vita
1: Io, malo pito sadekita guia e wha malo o lahi atu kia te koe ta meo tiaki e whakau mai au e Polokalama Masani, me Aukalani, ne onga poke o kuitai ke hau, ke mau e ngaruea, kako e ngaruo pe
0: i
1: ngahi kompiuta uongo lelei au pito. Fukamore mohe pe fai ke lawa mau fukaiki ki atu e ngahi ongongo, kate u atu pe e au fukata tau ke ki he mea kwea nakulave ke. Lotonga e nofo e manatu i he I nga au e whaka mekenika, pe whaka ensinia, hane koe mo mea i. Nga ku lere atu foki, ane nga ingo e tomata, ko tatu e savea. O ma, ke kolo koe ko parapara umu. Ke kolo ko koe nio, ku mahalo ko e te ere koe a kiai me I Weringa Toni, I he motorway for all, ilo ape transmission kari. O ku te lere kita koe kiai, mahalo pe wops ki he hati houa. Nere koe ki ai o awa tuai koe whare engineer oe ki motua tonga ko te vita tu ire ira konga korowai pe ki motua koe ni o mautoru ka na elere ni whare engineer na ia I Weringa Toni ni feitu koni ko polirua ki mwe ta hiti rewa o alu koe ni ki koro koni ko parapara umu pra Mwilele ye toko taha kwenye fwa fwa fwa nye ngawe fwa tata kwenye fwa matala mwilele ibesa ya upito Kwenye kwa kwenye para para umu maafi atuwa ibea mo taklas taklas havea peke taha ena imbaheni o taklesi kwe matapure ko vanis wa inkoro ko kupu vanis wa moremore kupu vanis aia na maafi atuwa kwenye yae mutuwa aia rotonga aluia ki he ngāwe ka u maheni pe kubuani se taime ku alaga takresi ki ai maafra jama ki ai fua e fure e mani ko nga te afe ke o frarea ki ai motori mai ma fure e mani ne ai prafo fa e api neong e nagai ki hatahai fara tau ke fomantala takresi ko sigilu lorei pe e kubuani si kana rotonga koia e ma foki mai a mawa Untuk tamat buat ni sini fatonga ala tu buka ilu aku mimi osire man go momoh os mama harope ia
2: na ia
1: na arwa mi ko ki ai o tama ia fa wat eta gres na ma fa tu ai ka ko kubani si o kumia ia to bola na aka pulu ia mi highlanders mi otako
0: ia ia
1: ko fo ko geno o main koro manis na polisi mo aka pulu pe ia ko ma mota fa ko no maru mo mia mo to ka ko ko na yo mo ta pe ko ki ta mo ka kai tonga ko ia na fe ia mo ia na gua ke fine ik o yo la ni ilo la hia wheels
2: ai fa
1: fa o tio na gua ki ai o mi reni o ku hen pe ia I Weringa Toni Mirama of the Bay ke mai va puna ko ni Weringa Toni na gua ki ai o o feiroa ki mwaria mo wakai peo kfefe pekune dere I pe wasi pe kia foksia noa Lloyd Wills kana e tuwa fia pita o taranoa koia pia mo violani tengana kia ina buto e feiroa mwaki ia ho saapate ia te mai finei ki a moa ko tala clevery ko e finei ki tau iwa ngofu tupu I wawo me meki wato ae ko si fine ko nina toko ni lahi au pito ia ihe tapere ko ayako pues taula hier ni taiba ono

0: umaunga pita man Victoria ya ihe neku ka kute lava pekita au me alere o alua ki he mimi yao peke tumutumu tu he me alere o wakai ke tafakoe wakai ke tafakoe ka ihe tafakoe tafakoe o man Victoria ude wakai lere pekita ia ki he wakapunga koia o Wellington Tony o si mahe ni peto orang na fa umai ki Wellington Tony ko e to ko e wakapuna ni to mua lulu e wakapuna e pato ki to i he mara e ko Wellington Tony pakapato e hako hako pe ane matangi mi feitu to ma peo ke safa di o kuto e frale le loto ya ta tek na utofo kako e kau pailate ko o sepuna ke waha ko Wellington Tony pa mga ikonua mga ikoro ke he o stau ke ibe ki na utolu o i e ko e to mai ko ya ia ku ngu tahi mi he tafaki ko e me mui mara e ko e to e tahi mi he mui mara e ko e o ke to mai ko ya me a uebe foke fa e ngai wapuna o waha apure anga uto mai ki Wellington Tony kau kai ke fuulahe mara e ko e wapuna Wellington Tony o hange ko ia ko avalani marve na ngaji pulolo asuka matala tu mwe fananga miheni kakua maro raha toa pito ki he poro kalama kwe umai pata ofatu ka tekina otongo toa pe una umea mai ki he ngalu ea ta mwe ngalu ope ki he poro kalama masani kwa maro ate fainga maari e talamonu ate ka tekina otongo ki ngasi asko yo na u fokatato sabati amai sabati kwe ni talamonu ate ka tekina otongo ka tekina otongo ka tekina moua
1: Malo apito, tu afat, tevita fina ume uri ngatoni. Malo apito, pepekau, mai ongo ngonelei koe ama, tolu he houa koe ni, paku tau tui kotoa peki ai, o kuke ihe feitu una tonu. Ka koe yuk talo monu atu, pea ke kata ki o foki wawe mai ki o galani. Ke foki wawe mai, koti ke fulata he fonuana. Koe atunga pe, ka kua fatu, malo apito, e fawako fatongia mai pe mi he fonuana. Ka tau tuk fulo mwati.
2: Lau be fa kau kau lo tonga polo kalama tama ike noa hiwa waru taha nima waru taha no noa Koi Preston Modhus o manas faretau tene whakanonga goe moho mea lele Kua sila koe taha uano Preston Road o tara Telefonie noa ua taha te au tol noa taha nima Fema Warren lava Fema Service Kakatu lava moia Fema Quote ke ave ke wins lava moia Fema Quote ke ho kakaha marui lava moia Kadoi Fema Pe kwa fika wati pe mamho meadere O pehe manas partau ko hop tavi ia Ke usai gea te koe pea ke sai gea te au Ia whakahaukot ngā au e tūnga mā o lunga pe amu Tutongi tāu mo ki tāu o fuata os Mana tu, tua sila pe taha uano Preston Road o tāra Pele ke telefoni gea manas partau Koe Preston Motors noa ua taha te au tō mnoa taha ni mā